0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fie maua o se tupi, mo se TV lapo a falavelave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a yainga, fo ia fa fitauli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong, fa yai asafa na uma. Mom, dad, uncle, my auntie, Samoa. Simple. JD Finance. I love for pay more.
1: Station sponsor.
2: Lisa Tamile o lua se fulu male tolu minute o te ainele se fulu male lua ia o le tato ye fo I time fo yo vai ainga ia o le awauli ia o le vai atu fo I fa fo tato po tu fa sala la o le tetele yo lo unga la o Mane ia le aso, ia tūlanga na ia ia. Ia fautuanga mo I la tau o lo o ngā lulue I fafo ia o le nā e mana o mia lawa le vai ia o le pūlou. Fa umi o fulima umi vo I le kawai ia. Leanga iei fo ia le cancer nā o le pau, skin cancer. Ia te tau lawa ona kava uma ia o lima uma male a fo I le malutino a toa tūlou. Se pūlou ia ma se sunglass fo I lea a ia e iloa. I leo le sunglass fo I lea le te le iloa tuai. A iei tu ainga vo I e a. E vo I lea mawhai ona e sile sile atua I fo I ia I vaenga fo I lea olfatino ino lau ngā luenga. I nene I te I ia wa fo I lea wa afia I fo I ia. Se tūlanga wa pēna o lae e te tilo tilo lesi a leel watu lawa le taavale. Ia wa tuainga o inga ta haufi inga taavale. Tūlanga wa pēna ia malesi mea. A le ese le telefoni a. Io e ia tu I fo a le telefoni lesi tu fo inga leo tanga o lou ofu a. Io e a wa fo ina o lou fai malo ai. Ia tasi minute tasi le ba le matala e tilo tilo o le awara tasi lunga vau e le wa pēna. Se whainga se ngā luenga a. O lou ta ole ta ua o oe ole sefe o oe ine ne te e ua oe e va enga na fia ele oe ia e maua enga ia lale te mata mata lele ia ele ia po ele a po oani va enga fo ile o fo ele o lae lele ia ilo te fia maua e fo ina ia ae ele o taimini na o ngaluenga ia pe o tasi na fo iwa enga le fautua toa ile o se ele o se awa inga, na o se fautuanga e tuwa lalo atu lava. Ia ele mamalu o se tatu watu. Ai maisa e la tou. La tou lava yo lo ilungo la awala, talo fai. Iwa ele bevela lewa iai, maana ia la uli iye fenga luenga lepo. Ia wa ese maana iyo le malu lepo, ta fili sa unoa ya. Ia la. Ia manuia nga luenga ole aso. Ia uto uma olo fapena. Ya no fainga luenga ya se ifu se leni ya wa ya fa nau la chulumana

si u fonga mali na to mai ta to fanga meke a mai ta to taimi ia ole wa iba minute ona ta lea ole tasi e ile vai nga foina tu ifo ilunga fo ia social media ile tu langa la lea ole ole vo ile ole custom service Samoa ia pe vo no fai atu ile o se mea fo ah ole fa u u wa o ma mea iwo o to mai tau lia a o I nei lai nei atu nuu New Zealand, Hawaii, Australia I te leva I ene tu langa wha pea po o I te ululi po o I te samasama pe pae pae pera tutu sa uma a wa o le mea o le tasi leo policy ale al company a vai ngai a e tu foi leo tu langa po tonu tanga luenga mtu langa wha pena a wa ale lei mata fia fia ma mata ata ata o le le lei foi na a o foi leo o nanga a ea e le ngata le taule le ia oe ia ae mai se o le kampani a ia mai ke le loa wili mi fa pele pule a Mrs. Sengio can you come to the office ia la kulu fa ma sai a kui o le ofisa a fai mai a because wa au mai ia recommend for ngan acknowledge mai le ka service a waka a ia o le latu a ilu mo te tongi ha Fak wai vo ya. Wo ya samunda la. Ei ya we e a. Ai ke fa yakula ya ya. Ai fa me vai o ko ngai fa fo a o le tali le. O o tonga fa fo ya file mu a fa ko I love to hear that when I get there a. Ei a wala. Ei a wala. Ele fa pea la. E se tau foi la ka ko va ai akua. Ile me la o mai ile la a fai mai ya a. Tau na ai a sui si si ala a. Sui si ala va a ia. Ia o fi pu ta linga o le au la. Iki lei o wa ola. E ma tau ti a. A e vili a. Wau ke le e vili a. Ia I sa mo au. I sa mo. Vo ingale ai. Ai fai se a. E fo ingale. Fai se se tala vo I lea. Ingale tala vo ingale pe. Pe au o sa mo. Ti le e vili a uia. A me ole. Ah, ele vo ngale a wala le mele a wa va ve you know on a e vo ele e sele e se vo ele fa lo ngona fo ya ya o open fa pe la le tsara fa pe ma e e vili a tsoa le fo ngale le company yo le vai a ma ya a ya fa tsali la o le la tsoa tsoa le vai ngale a ya o manga ku se ke alu isa mo ku se ke alu America e a ri ha wo I ko fo I me Australia e la e fa lo wa ile ko ko ngo le a kanga benga Ah, so same time ring al malo is so sad. Yeah, alfisili la. If I pay nga pay a vilia kui palangi. I don't think so. Ah, oka, fakai nice la kou ya. Ay, halu kong vuilele ya. Oh, yeah. Ah, otatu tu ngata. Yele na ka, ili ko ya, ya peila o vahenga na. Oka. Ya na, ah, ma na ye yol fa soa. Al ta ma li ili a fai mai. Ah, le mela na, ya, unko menye ka fai kalo fai. Ah, e ke alu Amerika, e alu fai Hawaii, koyo meuskaria. Ala le fai la vai ya. O le afsu ta ya tia, le ya, ya, masisi, ah. Tasila le vahenga. Nga wa gaun fai onga fai ngia le sona a voi lele ole tulanga le a talo fai a ia ola le tainga fai nga o ele o part uma le ole vaing fo ina le o interview a e wa me le a e vo a e ke le lo ia wa wa longo inga ola ai e a fo I la ringa ta la ola ai e o ke ya le a le a voi le a ta isi ma mo a po lai Polaya for na ya shall miss your chief, ya peva could see could be for an alley. Ah, young Mawale, get ya little or could make your work on eye, ya work with my say locale, oh, yama, ah, by a vongale, going in, ah, but they all are. Ah, oh, two per ma law, am tangata fila fonga. Yamaka, oh, la, vacu coupe. Ah, don't forget, a late kangaka, umata, so umma lava, lafa to pay samo, ave to pay a go inga, I'll remittance le avel malo, ya all. Ya ele e oki o ma ya kupe ya tupe uma ya fa mai va malo a o eido a uma me uma ile tupe le watu sangata ya tu ai tau ma lele ya ti fafo iyo e mkwa I makaukia a you looking at a fa ku ya le tau sanga na fa luka la merkasi a ir ka la sa mo a wow 900 million 900 ya wa pinyonga kupe sa mo ma wa ema I kupe I tupe sangata ya o tau ma lele a le la kong au lai ki lea a. E rau ala, ole makua I ke leo se ngā luenga e fai au le ala lofa le yenge a. But ole a foina le a. It's sad really, but
Ole ale me ole a fai, a talo fai. Ia pe o vahinga na ia he ono o tātou teini talo fai. Io e tātou toi feilo e fui tai au. Pe a fai ele e sausia o wofa pele pele o Dr. Maukeni. A tai au, otherwise ia toi o mai foi. Toi fai e toi lisi tātou fa a soa ia le aso tai au. Ia ole sultasi ile se fulu. Oi, sultasi ile tasi ia tai au. Ia se ngangana lava o tauta maali i Samoa. Ele nei tula. O te wha malulu atu. Ele pa ia mana malu si o tātou atu nu. Malu ave i o tau whine ngalo. Mioe. E tātou tui whiloa i fwoile aso a tae au. Malu ia lava le nei aso. Ia te utou o malama. Mai a te au nei i kisanga lwago tapasalaia. Tai tu atu e Samoa. So if you want.

0: se whaarawa lawe e te tau ona, ona maua sei unga. Ai, e su e su e hana e hae, e tutu se leia e ainga leo leo mole. E tu lau lau wha malu luatu le malu le tate tunu. E su e su e hae maua e ainga leo leo mole, ia, ma le tangate ole tu poel whaarawa lawe. Ia, su e su e hae e ainga tangate ole tu poel whaarawa lawe ma loia. Su e ainga le iai male ia male fa masino oka oka le fa le tonu le oia a mi milo lo case te ia u fa sanga male a u tinga te ele fa tu pos fa la vlave a o ese le fanga ta o le tu langa oia si o ta tu tinu isa mo ia fanga ta til wa le lo o le mau tonu o o lava fo I tu langa mata ua la au failotu. Ia. O hai era suru iai. E suru la au failotu. Ia. O iai fo I tu langa peo na iai. Tu lou le fa fonga mai. I le fa peo o tusti sirima. Ia a lea lava ua maua tala ma tu langa fa pea. O o lava I la au failotu ua fia I tu langa nei. Ia. Tātou tau fai te talo pea mo lātou. Tātou tau fai te talo fo I mō. Tu langa o loo iai si o tātou tino. Paua leo le tātou a walaunga. Ia tātou talo o mō se manu I o si o tātou tino. O hatu langa o loo tu lai mai. Ia tātou te tu watu pē I tai tai. O loo tai tai ia le mā lō ne vai taimi. Tu ina tu fo ia ila tau e o loo avea mā li I malu o le mā lō. Ina I mawhai o na wha tino o lātou tiute. Ile wha maoni atu atoa. Iwa, awani I wha tino ili afa wha maoni, ai wha maoni ato to. A pei ono o wha yatu taimi o whano. Ia, o te lea o wha rau lawe iau tatou wha longo iai. Iwa, e a inga ia pai mala whai. Ia, o tu langa na, Vitoi?
1: Ole, ola u wha soa atwa mana mole. O a lawe me umanga wangai wha pia e a inga pai mala whai mala. E sili ai, ngā wakungi whamasinga mai whafo. O la wakua ngā whaso aku, because we're corrupt kere sā moe, e kau mai si is, you know, e pe o le kalare ki whalongai. O so o a o sā moe, so everybody's related to everybody, more or less. Rina nuk whakua, e le ai, you know, sili ai, e whamairi. Ala la roa le papea o la ia I alo sa mo o fikau ima. Ma o kofinga ia, ha? Ia, pa, e faitle ami o kongu no, you know? E umoi fafa pe o la waka e kaule mai mai wara na ai. O ia pa wala ka lau lau fasoa. Si le inga wakungi fa masingo mai fafo, you know? Yeah. Pe, tau ni lo ia siri fo I mai fafo, you know? Because e leko e... Le kumpenko e ka pefa ma ile sa mo le o le corrupt, you know. Ma lo si ke le, ke ka ke ilo, o ke ilo lava. Le ma o akungo le mengo I sa mo, ke le ka ua koe ngō hang. O le ma o mai lo I fafosa ma inga tu stala. A ka ofi ma ua leo leo, wafo ua halu le akol ka wana. Ka ofi lo leo leo, te la ro leo leo fa mai, oh, bla bla bla. La la la ka kokusi mai le ticket ah ke lole me ala ula kere ka wa koleng wa fa iai la ko mai ngia wa ka fo ngai fa ko wa nga fa mai si ya ka fo la ele kere ka wa ko ngai me nga o mai nga ticket that's how corrupt I o sa mo nga me ia okay o mai lo yo ia mo lo si ticket e mai mama mai ila wa ka ba le nga ma wa pe wo ka fe fe nga la ko sa o lo sa ma mai lo fa ko Amarka la rau kengi mani, ke lo pawanga me da wanga le, ale o ngā, a ese lima ka ala, po sifu ka ala, mo mongo iai, ia, ale eifa ia, ta koe wakungi a waka, fa kua ngā aka. Ia, ola waka la fuhe, because I wasn't thinking, you know.
0: Ya, ole tulanga na.
1: So that's how leo kifa ia kuri corrupt le Samoa, pe o lau sanguanga, fa pe a inge kaule iai ma. It is true, you know. Ele se nga kala. Le lak fe a koe. Ole rakula vo ngi fama singo mai. Langa yaso lai Samoa. Oke man kosa ye fama singo mai ngu sila. Nga bangai ngai ye I Samoa. Langa oke maa sangi le leila vai le. Le fanga ol fama singo le opa.

Mamole atu alo faanga I le pese dina mo I latu umo e alo faafonga mai le tatu pokalame Fia lava o e anga iai lungo le tele a fai o e faafonga mai tono alo sa Alo fa tele mo utou Manuia I tu lao lo rotoel ni lavasu I chuchio fe au mga ruenga lo utou fe nga iai Alo fa tele mo utou Nai matua wa Yei lungo le tele a wafo le pikinga mai o alo mafanau mai a oonga Ia tanga I le tausa Ia manuia le tue taliu I mao tamalawa

0: tātou tau whetalo ia ila tau ine mwhai ona alo ese mai ia tūlanga pe ona tūlai mai ai si o tātou tunu I Samoa. Ole tūlanga olo iai Victoria ole vaiaso neio palota fo ie fai tū malo. Ile palota ili vai mangotolu tu e palota ia fale alidi peia fale alidi numaltasi. Ia fai lau palota malifat maoni. Ole si ole mea ntaua ia tiao Victoria la wawai ia ili mea lena malanga tua ia le ia le fas tu saima roadshow. E o titei o sui o le sui nga lawa iai ili to iaini ili to iaini mea ia faya ili to iaini te utusi e faya faife au ili to iaini isi mea nana uma lawa o le feilo inga taape alutangate ielon fare e ese o le pe o asola sa faifa lo longa ma mea uma fa pena ae e mate utia le mele o iai e atonu fose tulanga lelei wa o isi ia me o whalo longa me whapena. Leo whapea isi tanga te o whatosina. Ia e atono leo o le leia tūlanga ta ofi uma me oma. Awani ese me te whaia.
1: O me kaunga whai ino yeah. Le ea ia fwi. O le... Wa fwi ningo. O le o whai mea ngā. Le la waka, le whai me waka ofi. Well, it's good, you know.
0: Yeah.
1: Yeah, one mele wa kele ai o kosanga o o wakuisi kupre fa kosinga kuisi and all that, you know. A menga sili ai o ka ofsi, which is the best thing. Menesi mea, o me eo me ai. So ye eo le whainga me ai mar pupuka, you know. Wala pupu, o kere kanga kai sa mo, ke fea kuoko o kai.
0: Yeah, ole tūlanga nai ai. Sen man nei ole tulang foul. Etar sia ia ta of ye.
1: Yeah, I agree with it.
0: Tar sia ia awai ni to fayen tulang ai fa pel fayo ni me ai ole fayo ni ni me lofa. Ia le fo wo ai fe fe. O ti atta on ole lotu le na fayer fe fe au I vai mangotolo. Ole tala le fe fe au na faiva pe. Ile isi tatu la unga langa le sa utitusi. O te nilo inga la, o lo wama na tu, ase tala ula. Ae o wame otu. Ile famo imo iana me. Ile ai ase te utusi.
1: Ile ama
0: le ulo. Ma nai ala le tulanga lea.
1: No, but you know, it's the way it was said it, you know.
0: Yeah. Le o
1: aya fo la ula. It's not a joke. O nga ufei sa o mai a ia.
0: Yeah. Ole ono tulanga fo le le.
1: Ole ise kupe.
0: E po le la unga, po le vusi la unga. Ona le ise te utusi. Ia o... Mantua fo'i, mantua mai. O le si lewa aenga e se lefa inga ta. Langa so se mea na wa yaso la, e alu e lefa I fe au. E le mfa yana le mawa san te utus, se mea lofa. Ia leo e se le mea lewa ye. O leo o I mei ya. A leo le ai se te utus I fe fe au, se mea lofa le fe au. Ia, ta ilo ye ni te o mo mori mori mori ia ye. Ta te le iloa le fua fuanga o nga mea. Ia ai, o le tulanga na.
1: O lamta la tawea. I mean, ole lofa le orfe se au. I don't mind that. Wafu I leo kongi e leo fenga. Wa kere ilo I sa mopo fenga nwini fe fe au. Wa waso la sa le fenga. Pea o a lofa ye e afu. You know? Ole mea nga, da oke pa me o a lofa fe fe au. That's fine, you know. Ole loko fai kalia kwa kai e pe firme au ma fe fe au. You know, it's not limited for you to be fape. Kaunga awe se se lau, kaunga awe se lima se fu. No, no. Ole mea leo kewa ole lofa kwa kai e le mea nga le ka ole lofa fe fe au. But, you know, e wai ele o kongia. Ka ilo inge ia ipo o kokongi fe fe au sa mo. But I don't think so. You know, kere I fa alungo fa pe o kokongi fe se au. Ye pa wan mea rengo ro renga. I visi ai whape kakaunga langa e avoi. Me iu tax of a fiao. Pawanga me ngu whanunga iai.
0: O te, o se laupa sene lo awai le tūlanga lea taofi uma me ia. Taofi uma me ia. Defo la wo o la wa isunga I whawhenga inga o le hai se mea lofa avi ai. Ia, o se mea te taufoi. I lo uma fa fa fa wa langa le ye I si tanga te ye fa pe o fa fa au ye o a fo I fa tu I la tu au lo tu

0: we lango lango le sui lea a ia or campaign for nga mea o le fatu sina ia pau ala le me ia a faila vo o tau fi mo me ia tau fi mo ia ma nai a
1: o la u faia kule la le sa vea la ofisil pa fela nga ola re fea ba le kong ia
0: ia fo le men na
1: le ia ki fa o le lofa
0: ia ia ai mana tu mai
1: pulel kanga kai
0: ia o le la faia tu la utala Victoria mana tu mai oi o le mele e tupu tai tasi tau sanga a e ta ia ai o le e tupu le tasi e tasi i le lima tau sanga wa lima tau sanga no foinga a so longa la vanla wo o te mi palo fatu atupu mele a o te mi umana wa suor sunga fo fenga nga asi asi i ana mamoe i le mafai ia ona foifua a ele mafai ana foifua o te i lore u ia lango o nu sa matu no foi matu ia matu laichi a matu wolane ai e lo atu lo tai au le sto nai io sing sing i tai au le sto nai ia ala e o la uo tu ia tu fai to ape lo atu fesa ele le fai fai au e asi asi a
1: o la le la ufuna ufai ako ma kou nga e kalesia e fa kasil ma singa la ko ele se singa pe fe au ya sa langa e alua sa vania so oeng you know ai once a month
0: ya ya
1: le la ke le ia i me e ne e pe me i kai vai aso
0: no ai e e e se ia la la fanga e se se fo i a me sa tau te no fo ai i sa mo i la aso o ye ia i al matunu e lo atu la vo le fai fai au e asi oe ya e pe vai aso tai vai aso le masina po ea e lo atu al fai fai au ioe o la tau nga nga luenga e fai o ina fo ila e ele me fai ona on no foil changa chale lo tu elfe au e tau la wa ale o sana me tau mafa o se sante utu se mo mo ai ai
1: yo manga de vela
0: o mena sa faila so no tola mai te ito te vai ai ele me fai ona fo ile fai fe au fo i fo fe au yo o le tulanga lana pe ona te fai tu te ite tulanga ia o me fa fa fa porkiki ia le wa fia tu ai tulanga ia le wa fia tu a te fa fi tai la pe a fai o se me mo yo la tu pu ele to fa ia ele to fa ni me yo fa to singa mo tu lang fa pe a wa la va ni to fa ia la fi le mu e fo la su ia te tu di a io il paro wa su ia il paro o te fa longo ye mo ko o ia su e ngor tu pe wa e o e ave fa ko singa
1: fa ko singa
0: ia le la u ma na ia ia ole ele se pole na me a to ia a ye ia ole la u ku kusa u ma ka ngaka a ila u wa ia le u tu sa ma tanga wo tu tu sa le ma o ma le ma o a o fi al vo ila u il campaign e ta ta ro ta il campaign ba la ta ti do ele sa tu pe lo
1: ia
0: io e sel manai manai tu langa le loftawi io e tu tusa le lo le tangata e maua na tupe ma tangata ile maua san tupe il tu langa le ia tar si ia ia fa wa wa fa pena
1: o le simele no fikta wa ine pen ta failing o mo me o mu sa mo e kai le misi se ma singa ele se me mo ke le lo plan ma foanga ia o le mula lengo vai ngir kaya o. Ko amua. To amua. O le mula lengo vai last week.
0: For ma?
1: Inga. O yur fan mai.
0: Fan mai last week.
1: Yeah. Al malisi fo'i lo vai asfo'i anga alinga sa oele mua mai kukuila ya nguuri.
0: Oh yeah.
1: You know, the shopping center anga ya.
0: Ya yeah, man man tu mai
1: pole le le ngo fingo la ko wila o san I don't know
0: man tu mai Victoria ole ole time nei le sa u sa mo mo ngala
1: a
0: na u fia mo se timu a no u mata mata na po pe no fia tu nan sa wi fa time mai stasi o sui I sa mo o timu a le atu wala fanga a o atu timu ya le atu fa fitai ono o mo se sua vai po se timu e to e fa mai ya le la ko lang me maka ma to vao a ya ole tu lang na e man na ya tu lang fa pe ma ya nga mo le mo tato a mo si si tato tu pe le sa mo on sa mo ya e pe o isi a inga fa mo mo le timu mo le vai
1: Yeah.
0: Ah, mai se ia ainga ia tau mo mau e se malpaipa. tulangana ya lewo
1: ole simela na na sei ora filia ko ale un marca pukalan ole aso ma fola i ma meio in goma kai
0: a
1: le wingo lo kala ole fanga wa alicia o friend ko lu ka mike a ole kin kiki e volos ful lo ka sanga ole ka mike ki pes ful valu e and they love us some ala yo fanga ma kai so how does that happen you know
0: yeah
1: ole ta ole mana mana ma por ole fa fanga you know
0: yeah ole ta di fanga ofia ole menna e patino la volta mama tinal menna
1: yeah
0: yo a faila vai lol to mama tinai e ta taul melo fai yo le la wana ai at taul afa nau yo a afai fo le fai ai lungo se situ e pa ua ia la ua ya mane tu fo yo le tele o tu lang fa pe e ala na fai no le fa pe o le initial ai o te fa tau ai na tu lang na a e ala na fai no fa pe ya o le initial tatu ai nga e mai e ia la fa nau a e no foi e sua foi o tatu ai a e na fai ale pe a fai la vole o finga ngalo e pe no fai e finga ngalo lo e te mama tina ya o ina sa o ki mo talo me o wa le ise ile ise malu si anga o le sa o le ai nga ele fu se malu si anga o le ai nga pot pot pe a musu tsangata e avela na fa na we matai ya o tanga tale on alfa nau o ina il ki mal talo me uma lav il fa pe fo i po la lav lo tol tam ti ti fa mai o te fia matai a a ale mana o il tama il tauna a a o tu langa na ye e fo fo ile taimi e fo fo fo il tu langa o ye la inga a me uma na e mana yel fshiri na la na e yai me ole o mata ya isi o lai ki a mana yel fshiri
1: ole wing ona kala ole mako lunching a fai mako kala ngwa ngala ai la wo kusi me sa mo meeting o makai e ka mai ki ai o se ko se ko pe po ne ra ka ungon me nga ni
0: ya montanga
1: montanga ya e fa ko e ka mai ki ever make a make what for
0: avo la almena le tuwa tuwa
1: ya. O ma kuwa la ngei. Ma ya, you have to. Ma ka maki no.
0: Yeah.
1: I don't have to because we didn't want it when we were forced to.
0: Yeah. Avo ili me ton wana le avo tuwa le tali.
1: Yeah.
0: O ma tuwa sa wa le tali.
1: Yeah.
0: O ma tuwa fo ipa uya ili mta upu lea. Wa le ala wa fo imenita miki. O la almena avo tuwa le tupe.
1: Yeah. O karanga kam kiki ole ole. Ele o ken kiki o kam kiki fai kal mai. I work hard for my money. Why yeah. should I give it, you know, what yeah, sa or in one way, or I sa or come a kiki, yeah.
0: So, Samela,
1: get it oil doing a little.
0: Yeah, I'm on a tour, leave it to it. So, Samela, we tupul la long in a elmafuanga.
1: Yeah, yeah.
0: Idi, I say me tupu four. Alan tupu, se fall of love, on a elmafuanga.
1: Yeah.
0: Alan tupu leanga, elmafuanga. Alan tupu lay, elmafuanga. So, Samela, la. Lea wa e tala noa mai nei, alo mwha nau
1: ia oe.
0: O I le ki lea mana tala lea na ufai atua ia oe, o matua. O le ala ngalua ngā matua taun fai, e taun wha maa lama i tamaiti. I alo mwha nau, wha pea, ae matai. Ia e tau o na tele ni au tu pe fai ele mea
1: lea.
0: O le tamutiti la e failo na filfiringa. Faila na filfiringa. O na olea, fautuanga na tamama tina. Ai a wotu fau o wai, le mela nai ma wai. E fai mai lore tamiti fia matai fa pe ala, oi ya lei alo matai. A le ala wa mai lore le tala la ainga poko poko. Sole, a mai sao kupe i o sao ngā mea la ainga rufai. Ia, ai vai atu tamiti, oi ala wakura kupe o kere i o. Ia sao au solo mal merna.
1: Ia.
0: O tere mana o te matai ae fa matai ae. Ia. Ia on tu poile alfa le tun. Ai, o I le tamamanti na, o le ki na mani talo. Tatala o le fafitauri lea. Ia.
1: Ke anu lola e kausanga fō kelo e
0: whelo. Whelo mga. Ia. Ia, lelei, lelei.
1: Ia, hoi le ingoa. A le ingo ka uofu ia. O lau surui, you know.
0: O lea ua.
1: Ia, o lau surui ko upakwesi.
0: O lea ua to e se fulu minute o na tale o le fā. Ia, o tatun fōi. O si ui o le fā. Moe moe maratata utuol ni la vaso. Asi a watu le pesi le to vai. Ia, o na ta fōi mai lo le fā. Mai alatata utuol.
2: Mm.

0: Ya, oleh matanga na tatupo kala me fa tofo i mole aso tina i le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Lopeia o na fa fonga i e tele lava i a tala fo i a avatu. I le ma pokala me i le nei vaveau. Ai, o le tele fo ia o mea o le a whasalau atu i lungi o le ea. E whai ia mamalolo i ni pese fo i e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye ia so tele. Wa o kei loina fo i elea ia se. Elea ia se a ina e le o sauni le ne ia so. Ia wa e pe fo ringa mai o le aso tina sa I lava I kemi o kako I Samoa ta tau te le I o ese mai ma Samoa. Pei anga o tangata ma tutua sa la tau tau mawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngawai kambi. Ia ka ke whaalongo aku ngawai kambi ia. O ka whai mai se. Ia e le engi papa kiu sa whai ngawai kambi. Nga mō me o umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I ngawai kambi. Ia o kere I whaalongo fwai au se akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sa ka ia I sa. O kusa o leo ki kāla ngō aku I le vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se fudu. Ia ele ke lea a fai a ia se me fai ia po se kama i pua a lai titi a se I tu lo. Ia. A leo ngā fō ia pēo se mea ai e sea sea ai e il sa psui sa sea sea ai sa psui tangata I la aso. Ia ai ai lor sa psui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o ia ia. Ia lalangi nā fō I vai taimi ia pō o fō I sā mō. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kei mea whai ia. Ia le mea aiwo. Whai kālingo anga ia. Ia ngai loai lea. Ia ole aso lea. Ole aso tinga. Ia whai fo isa. Ia ingi aso tamā. Ngā vai kemi. Ia kakele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. Ia lakua le aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika. Ele ia ma se mea whaarongo kufu ape o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Ele ia ma se si ngāwai taimi whaalele e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikira ngāka po awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise sio la ainga e se. E sau e amai se wha manguianga.
1: Wa aera e le te leo le so inga a le olanga. Pe I ona e ta ua wha pe oa so ie le yengi celebrations. Pe a ie le teimi in tato tupu tupu ae I tato. I nei mea wha pe oa so tina, oa so tama. Pa wana le ye celebration e whai o le mele o le Ole Christmas. Ya a fai fai zas whanga. Ya a mawa le metal sami on mea pose sopo. Mea e a ai umaile a inga. Ya ole celebration nga ole nga as whanga. Si va ngai pe a ko ai lo a ngi fai nga ai. Pe a fai se fa apoiponga a se a inga ile ngu.
0: Inga.
1: It's ton ole no. Ya. Ai le io ese mai basamo Ole la le olanga le sa tupu tupu foi. Ele papea ya sa to. O ma na ya le olanga le ai ina wata to o ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fa fo. E mo to a ese a tele yo mo celebration fa ye le o ta vai wo foi le so tina. Vai le so tama. O aso fa na. O aso na te tele fa pitoa ye le tele o. Ya le nga tsanda ole Christmas ni male a foi male tsa sang fo a sa mo ya se vanga na la male a su sa tsa mai a ole sa tsa mai le sa lot lot tsa mai ya pole po ole ya so fe fa pito mo ole lo comunio le kale sia ka tsa dikko paula na o me fe a sa celebrate ta to It's a so light. I'll violate yelly swing a lay. I know for lama, my fault yelly, less a sing a less I am. He always am one never time, but my day, yes. Le saddle of tongue, I less out of toy for Alley. To foul my don't love it, I might you don't be to know. For I love you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu plan al vai sai mina le o nos fun fis fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa matana e vai ia tu suinga e i tu son la va sa mo ai ia ela ta tu tu po ai e se ale Le pāna ia e, free ia e.
0: Yeah.
1: Tau loto a e whapeata I te ole life alia. E le ilua nisi tu ina ua o ese loa ma Samoa. Ia whatata ilua e. E le na Samoa le tunu, ia tunu tu tele I e whapu.
0: Ia ngā, sa I ola I a mātou, I aso la o kala I kiki an. Esa ia ira le po akele e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ya fie fie la la ia le si o po finge e fa fa ga le pua ya alu la onga ia sa ulo ya e se wat wali mai vol pua wa u mai ya wa I se fa si po po vale le ame o kele ala le pua ya O mōra me whale wā alu solo le pua a whale wale e ngofo mai whale. E fōringa mai wale wale lava oilo a le pua a le lava le mea ai e maua mai I le whale. Ia wakaulonga alu e savali su e le mea. Mako fiwa su e le pua a e maua mai o le whale o le si waianga ka o le. A o mai kamai ki ka umai I ni amaku solo. Pe ya ko poa la ya mo ke le poa pe ya ko poa la ka ki e du bol falo la woli la inga I leonge ka ma ya o leonge ya ka ke ya ke mo ko ko ya ya sa o poa e sa wa la ya e sa wa ma ka inga le o gal poa Ya, mulai isa ka pe final ngal fa kai ka yo am.
1: Happy.
0: Ya bo pel po wo fanga a.
1: Bo oba, o la po.
0: Ha bo ke de fo po wo mau nu. Ya fa mai ya, ya se se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa. Nga ai el po. Ya ala kula ya yele ya yele sia uso makua ngama fa sei fali mai fali mai la ya la konga kalonga ya ya ele ngi konga kaloi o na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya I ma mo me o ka amu
1: ai wo fa ma
0: pangat po ai le ma se kal wa wa ga fa na fa ya lo prani lo ya Pasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Teitulo. Ya wo fi wo ya le ma si ko ka lo ya nga ko nga ka bu ma be ya le ai ma le ya ma gi be o ai le po fi fi la le po ai le ba o fa le ba pa lang la la nga le ba pa lang la ya ya wo pe si si me ya le ala ku ga me ah ya le ai fo ba me ya o solo le po wa lu ese ko ma le ko fangu ya o longo winga yo bo pu le le ska ya
1: sa yele lu lu so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba kusi lu lu ka ka nga ku pe a nga ke no er ko ai ya ma yele la ya ma ko wele la ya ma ko maka di ai ke mama mama ya ila wi fole lulu ola ticket la ma no ma ko fie fie la sanga de po ka wa de si fasa fa fa le tina o mo wol ma ko be ai ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa la ma ko ngol ka mai o le fa fa ya nga ma ko lo la ya le ma o ka singi nga ma ko mai ka fa wa de le ponga le so nga ko penga si pa ale pe ai ke wa wa ma ko kulo akulo fai ngo alo ma ko fer sa pangi de sa le sa le no ai o sa mo le ngam bali o sa mo
0: saito
1: nga
0: ya le saito
1: le ngo nga le pa fai ngo ma ko fai ngo alo le ye la pa ale ani mai ala mai ye le pa e moe ala ko kong fo ale le kai kai moe fa fo fo a fa de kanga me ala ku po su su nga le me le le pai pa e ka ele ale pai le po ya so a ka ba ka ka ele fo lo ko ya ba po a fa ale le yo ka ele e ka ele ko mo e moe fa la ko kong fa ale ma ka fa ku le si si fa o vosso falo ku samon mangong mbo fa fa le la kawa ya ai mo mo mai lo ya le si ya de si ke yo fa mai o bo ka lu nga anu alu pe alu o e pa i piring da la kon fo fo fa ko se mai na fa le fo ala o lo an ko la nga la ku ngi si la la so la nga o de ku so o lo e o le umu la fa yo le umu e mai ngi si da ma ni me fa yele le mako ainga vale le vale la sa le po a le ikala lo anko fa le fa ma yele ka nga moe ko ngol fa le le po ma fo lo ma ba fa i ka ele ka ka nga e va ku lang fa se a nga fa nga i si a ko le va ya so ke le kere ka i ka yo wa lu yo fa lo ole mea e mo yo le mea ona ai kwa peia le ka nga ka fa le a o nga fa la ka nga me e lo al po wa kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko lu fo la lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai ka ki ki o mo ka nga me
0: e lo pe la ku ka ma le vale ai lunga o mo le si
1: er mi si ai o si me ngo vo pe
0: ya

0: Yeah. Na ol pese na pese momu ol eyes of love kasinga pese pese mai na vai chai miole kasiva olus fulu ol kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ole o foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I suafa ya Mel Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah. Fa malia kubore maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia ka fa long long ia isa moi la vai kan. Yeah, wale. A wale maua ngai vai kan. Yeah. E a fo ie e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso la kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia I nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā awe e sea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sanu nofu ai wa te min ngā ua ua o e sea I sa la elu o e se fo ia iu taia. Ya, ai peila o tangata lai a Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Isarae. Ke lea ngā o oso fai, e la tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaarele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu ai ngā isala eru le ngofo I lea o whaalongo kere ngi mea whaai e ta mau ai ngā o lae mau ai ia o ngā alu lo foi leo lo sfa I ngā lawari ia Asuria I ngā. Ya, mangko Asuria inga vai kimi o long long o akala o nuunga yo Asuria.
1: Why the latter tai tai pole tu pole na vai tai?
0: Sa kupu ai, kene kupu al vaenga, kene ala kong tupu sa iai. Ah, e kupu nga ingo ya Asenapa fa Samoa. O whapalangi o ingoa o le vaenga I, ia kako kamuwhai e liu whasamoa, e ke viu e kausu e pole ale whasamoa e wale liu, ia. Ia I lale ringa o as noble, po ia, ia, wha ingole ia Asenapa. Ia I le ingoa o Sangirivi, e leila kai whai ngō fie Sangirivi, ia. No e faingo le faingo le fa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ai nga langa o wanga lo nge I kale ingo le o le ai nga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: kupu e maua mai ai. Yeah. Ai o inga lava I Asuria. Ya yeah, Asuria la I nga vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vai le nga alu ia. Ia le Nenga sola ia le kama wha alelo o yonga. yonga.
1: Yanga folo lei.
0: Yanga folo lei ai ngo wa sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le ku ai alu inga kala i inga i ile le ngunga le ngo nge ya mosu mosu lui vai ke mit nge. A o. Sa ye ale ngo sa sa ngo ai ale. Yeah. Ai nga faile ye ye alu inga kala ya ya ala ko oso kongol va afang kala li si awori inga nga o fango ka ya le le oso bailo le le le afa ya e mo yang ngo folola afa me va su su su e o su e nge ile me e afo ye e asu e se ile me mo le samile wala ku le liwo le va ya esu su e ku dunga le ska poring o la mo e fa pu o ka mo yonga no mo me ave mai lo me ala wila ya kongi maleri nga kongi maleri nga ila lo lo po yang a ya la la sa wa ka yo ya yonga ve bi o so la mai o le nga mang nga o mai ya ya ya le ma ku ya ma ko lo ku o ke alu e kala il kala lei oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kong ila lo ka mo yo nga nga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la la le fa ma ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka ba pe meri a e facing a ile bi facing a fa ong ong or king ole ri ile ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le inga ile ile ngu nga ya lu ka la i ai la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga ba ke mi kong we nga o o ku pu lo
1: ke pa ni
0: ba le yo sangi li
1: sangi li
0: ele ai koikikia ele i vai ele o vai kaiminga o sangeri koikikia o ku vai kaimi o sangeri e dal kupunga i luma malopo a senapanga ya ala ole malo si o o kupunga a senaka a senap ya ngalu adua ya umma fo ilonga ya malo si ya ai so so oi lola iene mo mai doli ya ya le ya la kulo ya ya el kamale o sangi rifi ya o ya la ganga o le kup mul muli langa o sangi rifi le kup mul muli anga la ku inga o ya la ganga la ku aba ku langa vae nga camp ku le si ku ah ya ala camp mai ya isala elu le si ku pe ya se au vai vale le sa a sa vai ya mala mai fol ka ya ke ke isala eru mala mai fol ka ya la bo fol la mai ya ya fika fika ai vo ya o sangi livi de kup muri muri anga la kuinga o ya la nga nga la ku aba ku la nga vai nga camp ku le si ku a ya la camp mai ya isala eru le si ku pe ya se au vai vale le sa ah sa vai

0: Mai kala kal ka isala elu ya mako kilu kilo kua I le valua po o lai o le angelu lai e ku male peru wafi ya o ku le sasau o le alu o le peru wai lo kua o le afi vale ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku lo le ya ya o fi o su ya ya ya sangi di vi bo sola sangi di vi o le ku mul muli la nga nga ya o ya nga nga nga na umalo ya nga umalo male male malo si asuri ya ya o umbang ila malo si asuri ya ngo mai lo la male male male vaenga fa lo papel ngia go malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga va ke yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngila ya kaka ya asuri eo ese asuri yo mo kwa ko kele fo kaka ya ya tripla ai fo ya a isala elu ya wala kila le vainga nga wae e kilo kilo aku ya ya le vainga ile si ku vainga yo o ka alo mai le le mai ko ka si al ka mal per wa fi la ya du ya ya ya le nga la ya ya le la wa ka fa lo nge su su nga i me sa fa cha ku pu nga so a nga fa su su nga ya e fa pe o ole ole ole o kun o le vaenga ya asuria o kulo camp mai le si ku vai a ya malam malo ese malam mal ka ya a se i ya mangola a camp le a o kulo ese au ka u ko kile ya fika fika a ya e ka u ka u fieng ya so fa ai e fa ku ku fa le i a fa i uma fa i me ai ai ya o fo ilar ke mi e la sa un ye yo ka u ya e ka u an o isi a ngo fo fo isi ya lu ya lang a fa mai ya e de kala e ka fa lo ngi mai ya ka si ale po nga nga nga ku wa le ang ye lu nga nga ka si ala ang ye lu mal per wo ai ai fi o ki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai alu mai alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga cha fa ai inga ko ngu le me sa ku po me ya sola ha ya ko yo ala u es ka ve ha la u la fu ngo la u ri ya ka ma ga su su yo eli eli solo ya ya pal pal fa le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mo wa ni ponga ai vi mai nga va ka ya su su e la ya le ya mo wai ya me o o fa ma isa sa mo fio ki ya changa ta ya nga la o fa ma i fo e fe avia ye mere yo i sum pe ya ke le fa ma i e o me anga e la e fe avia ye ya fa ma i o mo i sum ya nga la nga O mea la nga nga kupo e inga in.
1: Sa suenga le nga maua la o vae nga nga archaeologist iponga aivi ia. Nga maua io whaamai ia nga maali ri uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whaamaka e. O se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison umai ale ko ke lo fika fika. Ia po le mea o le mea la vai mafu ai i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o i sumu. E pe ia o i sumu o le mea piko i siliang mo kusi ele lima pe a fa pe. E I ko kelinga kai

0: e feoti mai I se mea sa fai e se a se polea se mea fale lenga e o aku e le ko kele o tangata a ke ingo wo kupu o se fa mai mai nga e lua mea a le o le poisen ia o longo wingo se fa mai e mafua mai se a baku se kangaka ia unga spread lola ia le inga
1: Volele o e ka oa I del wha ma e fea fea I e mingi I som. E man tua le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga fea lua I le. Le wa ma wa il wha ma I le o le hanta bat. O le le ia foi le ingo il wha ma. O le ia foi o le.
0: O le henna.
1: Ah.
0: Henna virus.
1: Hunter virus.
0: Mm. Ole melinga le sa ferwa I oi.
1: O felinga nga I sa family card wale oi Europa foi nga I sen. Ka milo I nga ya kungunga. E fa apela wa kokolu kanka wa mali li wai.
0: Mm.
1: A lela wa avele le melia nga I oi. Na lengo le mokunga e nga wa ape iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island nga wa ape I ni paa. O nga o lae maa nga awha alele I marupui puia. A wange is spreading. A o le hanta virus. O le hanta virus e maa fua mafai menge I sumu. Ai fai maia ia. Ya kanga ka fa ai fo mai man like ko lungo va o se ole fa mai e al va ku ka ka sai ko kong penga o I mo meo ai o forest po I me fa ai o fa ko anga me ala sa e mo wo I me yo isum wa me nge yo o fa nga le isum la ki spreading ale fa mai le le hanta virus Peka yangi, o lau ma mau ai le va, e ngā o ka ngā ka lunga le va, a lau ma mai e.
0: Iu.
1: Ia o ka koro ma liu, ia a lala e ka mawhai wa e iei ka ngā ngā ngā o ese ngā ngā ngā ka ngupo e ulopo e ngā ngā o ese ngā ngā ka ngā kungu. Lala e ka mawhai e su e peo e, ko e mau wa ka ngā ngā, e isolate ya lako, whai o lako test. I ke ua wa wa spread a ele wha a mai a ele le I a le ka aofi pia I lunga le wha se I maua ako a wale kaimene nge I eleo I ei se waila fwa la au po se waila au fe a lele I fo I a hai le hante mas o le a la ave le o le wha I o I pia foi I ngai Canary Island
0: Canaria
1: ia
0: Canary Island kusa e o moku rai ki fai e le ku I ngā kai o
1: Apedika
0: ngā lea I o ngā kai o o le ngu uwhale le o Sepangia, Spain
1: Yeah. Yeah, mai or ke leo ka anka ke ka mai Sepangia ia o ka anka mai o leo Sain o ka anka mai o Europa a o lao Amerika ia e fai mai le a le ka o maingo fai ka waile. Fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka anka fai a ye ilungo le wa. Ia o le fai ka au li lea e pa oa ilungo la kumu e la ke ka mawhai. E fai se a wala po aangi ngi a wala pui pui a fai a ye e au mai e ia la ka anka e fa pia ko okoru e a skadi e le sa ilungo le beti. Ya e mankuala le, ia longa winga la, o le maa loa a skadi e kam fai ma aipo le ase a wala e fe aipo a kwa inga vai la au me kui e ea vai ia ai e kakaunga ave sa o ai kongo se ICU o longa winga wale ICU e maa lulu e fe ai se umuala ko treatment a wafa mai elese cure at this stage.
0: Ia wakale iroa iai. Ia, o kusa o Canary Island, kusa I ngā kai kongua o ule o Spain, ha? Ia, a ngā fuka ka umai ei. O ka leiro le, i ka ngaka ngai, i ka ngaka se pāngia, po ka ngaka se pāngiolo. Ngā alu, fo i whaile kaua mua mua lalangi, ai alu mai, alu mai. Ai oso aile wha mai i ngā le First World War.
1: Le kaua le Spanish flu.
0: Ia ngā, ai umai fō, ai kua i
1: ngai
0: se pāngia fō
1: i
0: o lākou. A o le wha mai a ia ngā o aku fika Amerika, ngā whaka a o aku a le Waikemi muri wha alele o le kaua. E o aku ia Amerika e join aku li kaua mō lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga kaka Amerika lo o a fia i le vaavale o le Lucy Tenia. Lea sa whanga e momo topiro ai fo i a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga i ngā kai o Aialangi. I le vaa ngā, a o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Na e o ai kaka ka whao. Ia o whea inka, ia o le whesiri la si a mga whai. Oi, o a mea a meli ka aval, o vaa e avaku ai kaka ka whao. E leo se ka whao ka le whai, o le mea le whai, o le kau al mea le whai. La mea la inga waku fua. La mea wa avaku ai fua kaka e... Ia. Nga pomua ia le Lusitania. Ia lala e maua i kaka fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea ngā lainga oso Amerika waere i oso Amerika ia i le kaua mua ngā lalang. Ka a oso Amerika.
1: La e kai kaua i hoi Amerika.
0: La e kere hoi a lako.
1: La e kere lako si mo wose.
0: Ae ole o Amerika la ingo o sa aungi roa la a. La amaia ia lako fika i le kaua le join mai ai ngō ua la vea le vaa lea i le pomua a Siamangi. Sa oi ngai i Kalange o Mexico. Sa oi ngā whai ia lako
1: training
0: nga. Oi ngā la ngā māfua mai ai le wha mai lea. Le Spanish fulu lea e o aku malawari. E o aku ala lawari o laua mamai ia lako fika. E ia la kofika fika wa mai, ia e pawale mea laki ai. O ngā o lae marupupu ia, ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma i ngā o le mea sāwhai ele mea, sāwhai ele training a le vaianga, o le mea o le koafa whaale le lae. Lae whai ele koko le nginga. Ia ngā lae o ese akua la le vaianga. Ia la wā la kouma ave le wha mai i fafu. Ia oku lola ia lea len ia lako vaa i ngai i Spain. O i ngai Spain sa len na ia vaa ia Amerika ngā vako ia lako fika.
1: Ia faa
0: pisi ako ia male faa. Male faa ma ingai ngā mawai lole ia leo le ingo le Spanish flu.
1: Ya. Ai ke ke mai o se pia se pa ke.
0: Ko ke mai o. Ni se ma
1: ko fulu.
0: Yo, ya au, ya e mangua, ya e nga fai asi ko ke le kuso le afal population la ka ko sa bonga.
1: Na vea.
0: Na la vea.
1: Ah.
0: Yo. Au ala veo ka nga kai i pia. Ko ke le ka ka pia, ko ke le hoi ya kaka o le mako ainga sa ngai a duoi ia lai kangu umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso ngai ei le manga fa el ngai nga po manga likasi lua kol fa e manga fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fo sa kai ki le fa sa yo
0: ya vai lai kua ko ngol fa sa kai ki ya o ngai e kunga maunga o kangakanga.
1: Maliu.
0: Maliu fa'ama.
1: Ah.
0: Ai kangu uma inga kaka uma sa mauo. Maliliu ai ili kaulanga.
1: Ah.
0: Yo. Ia nga. Ia ala u fa'i ngoa ala ia lea. Ia ale fo'i la u ka umangei fo'i la nga fa'ama i fo'u. Ale fo'i ka ua i fo'i. Ale fo ya la la via koi malengo fo ya se pagi
1: ai na fe la me fo
0: e o kale i o mo kale i lola po le ale sa o la bolini ya ya
1: ki ki pa pe bai ko la via lo se fa vai va pe Spanish mai
0: Ya, boleh ya. Mesti fak fong anak aku pesen dia. Fak malia aku la au sepang ya. Fa yo ko fa long long mai. Ya. Of so se fak mai ya kupul eo so mai lalangi ngei. Ola mua mua ka wa yo ko.

0: Lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua. I le nei fo I wawe au. Ia se I wha umahu pēla I a. Ia I kala I a I le nuule o Asuria. Ia wa o nuule o Asuria I lawa I teimi tono tuspa ia. A lou lou a talai. I le. I tele o kupu sa tutu mai I te nuunei o Asuria. Ia e alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala I leo wa whaiwhai maalia kua ua. Ai, kusa o Asuria I ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la vai kaimi. Mai, ele u mai o le Mesopotamia e ka o le Mesopotamia o aluaku wa ne pulenga a Asuria sau mai dunga le mele ia ia Ukraine ne ka o ingil ka o Rusia ma Ukraine sau ai I le Black Sea a koa ngai la ve ai ia sau ai la ele I la loitake Uma ngai au kafa ole vai ole sea le ole Black Sea. Uma ngai pule Asuria inga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ia luaku a kaui o le mela iai ai kupiko. Ele mwhai angare la vea I aiko piko wā langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o aiko piko ngā vai kaimi o aiko piko le ngu'u wale lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o aiko piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele I whaape, ele I o I aiko piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o aiko piko wa lai lau kei loa, le ka mau a inga lai maua I o aiko piko.
1: E o la e sairire a kamau a inga pe o e au mai a kupiko I lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e maanga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā I vai keini ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A o la e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Yeah, ma le mea ngā o le apa mea, yeah. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga ya kungu kele ye yaso la ele ingi la ko kupe fa ai o me nga o aulo sidiva male apa me ye fu pa nga la ele va nga ya ye le mama fa o me fa ai ya ya fe mai va nga ye duo se fulu ya au ngese ya pole ale ko inga ka unga ka oia mo le ole aun singal vai kai ya ol belanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai ku piko fo i la ko purenga fo i ngou wa kura i mai ai ngou wa pa u lo lai la lo wa bo umma vo la ko malosi ai sau ai lo mal ba nga yo papelungia la nga nga so mai ai ya nga umma vo la ye lo papelungia la ko umma nga fa u sia vo i ya ai kauke o aku ia i se kai mi fo i se si fo i poka la me i a papelungia i a ma umara papelungia a suria i a ai ole mea ngā sa kupu i kāka i a suria le mā losi sa i ai ai umma i fo le vai kemin ngai i a ua makua nei loa kua nei loa ngā le pau ale mele o iai ngā sulu ia a suria i ngā ua i ua umanga whangau mai Jesu maliu Jesu fia afe kausanga whalele fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu ia bo ese fo i isi malo nga ku mai asuria la nga vai kai mi o la la mo wan me fa le le wa bo so so la solo nga i ka ka i asuria o ka ka asuria bo so so la solo la la fi solo mela o mela ka ke mo i ai ka ka asuria i vai kai mi Asuria i vai kemi ngai e o rea i ai a kanga ka Asuria i ngai Australia. O rea i ai a kanga ka Asuria i o i Georgia. I a manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e kokongo le whaka milo milo i le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. E ile si a inga kauka ua lea lae o nga sōsola i oi i Amerika ngofua i ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau o fai ala kou pokalame TV foi. Fai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka i a Asuria i asola. Ia ngā la, mea la ngā e. Sa o ifo ia le nu o pelkangia sa la to pulea ia misio ele nga o ifo le ia ka ka pelkangia nga ia kele nga la u ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkangia ku uai ia ai Olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Kwe reiro la pe reiro hoi po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, ala ua aluaku i Samoa pe ngofu aikua o tangata i a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makākai kau o le Yesidis. Kākai ai e Asuria ma kākai e Cities o la kounia ie. Sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kākā take i kākā ia. O ke lei rola po le a kongunu mea lai ngā le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lei a kākā take ala tō ia pe o kākā Musalemi vai kemi lā ngai. Ya, au kangaka ia a suria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pe ia ua. Bo la tau ka kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le i le teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole ole ko la alta to chami u luos ful lu minute te ai le tu la lu ba ile nei va veo si mai la fa funga ta kula se pese le wal fa funga no foi ta ke sa mo

0: Maria, Maria. Yele e leti na o le faola. Mai tono le tuspaia. Yeah, e time te si la tau te si la fia mas maang loa. Tala anga o le nei tina. A fia I fole angelu. Fa tonu ia Maria. O le avea ia. O le hanga ia whanaua mai a. Le faola o le lalangi. Le alo o le atua. Ya. Yeah. Na le tau te iloa ai matatou. Mana tua I foi. Ya le tina. Maria le tina o Yesu. Le ai mesesita te le iloa ina le. Ya. Yeah. O le lona rua o tina. O le tina le ya Elisabetta. Tasi le tina I te tono o le. Ole tuspai ole tau ole fenga inga fau. E wha pia o se tina e sawali lawa I lano I pono inga ale atua e na te poa lawa I le I le fasino lima pe ai e ai oi lawa o na wa matua ai le eisa na tama. Alumai, ya. Wafa fonga le tuwa le tangi ale ne tina. O le tina la le na whanawa la na tama. Le e ingoa ya. Ya, Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya, o le si tina. Jo tonu lava le tuspa ya. Ele itele tele ona se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua fo ai me ai se matama o landa totalo I te ni umo ile ona tua e fa alofu mai ya Ah, mea ea o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, e mea eise se tama. Ia ina, wa wha pofonga le atua le e ta talo ma le tangitangi ato le neitina I a hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whaia ia hana. Ole ai whanaua mai se tangata. Ai te taita ihe lona no o Isara elu. Ia. Nā e maua I ala na tamatama. Ia mai le whaupunga nā ole ai whanaua mai. Ia se tama e te taita ihe malawea ihe lona no o Isara elu. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, te manatua ina. O le tina I ai foile ingoa. Sara, le to o lua o apela amo. Ia, ta sina foitanga ta tauta ua I tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na maua foile whamanianga. Maua sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ia, ai toi. Maua lava lana whamanianga. Whanau a mai se tāan. Ia, ora paro misi la nāna whai e lea tua iei. Olea ia whanau a mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanau mai ia se tangata. Ma o nea tangata e whanau ma whanau mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu l'paola. O ia, o le talaanga o Sara e maua mai ai, ia le alopele o le ali o Yesu le faola. O ingoa la ia, fea ie masana u faalongo ai talai, ili tuspa ie. Pea faia ia talanoa kapai, e masani an faalongo ai tau ia ingoa nei ie. E fea ie e fa Ai mai se o ino o tina e Elisabetta o hana mai foi masara. Na maua whamonianga maua la tau whana e o matutua. Ai o no o le sila sila i fo le atua e le i whamaaoni sa wawale i tū la fono. Ia whamaupopongo o le onona nuu o le ana i a whamonia ai lātou. E uia ina ua matutua. Ai ina whamonia i e maua la tau whanau. Ma o lato whanau po e fofoa, ma fofoa mai aile e ka le sia I le lalolangi ato. E whaatua tua le tau te iai. A, ia te leiloa I eini si tina I te saba I e te iloa e oi.
1: Oi, tina.
0: E le kuspa ia.
1: Good.
0: O pau au kai e oke oke whanongo pea ia I a whai ia e tau au a sara to lua o aparamu I o hano I e sa peta ia e mua mua lava ia le ingo maria le tina o Jesu
1: ia alanga o le o ia sau mai I tina wha ia ia soa la e le kai kai whanga o Jesu. Nga, ti ngā whālelele māfua mai ai a tangata Musalemi. Nga, o kenge whālele, laikiki a leanga, ngā awe sarai. E wha ngofoi ia apera amo, ngowoi loe sarai le. Wode whānau, nga, kenge ngā aikupito, nga.
0: Ole au au na whan ngā sara,
1: ah. Ole au au na whan ngā sara. Nga whangau mai ele kama ngau. Nga lore la wangalo, wangalo fo ele ingo ele kama. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli ingo ele kama. Nga whangau mai ai. Nga tupunga ngau tata alapi.
0: Oh.
1: Oke le ilola se oke fie fesili se kaka alapi pa o fesili.
0: Pa te kawi e.
1: Pa o fe kawi e. Pe o isamae li mo'ile le tupu anga o le lato race kaka yo ya awa o ke vai aku ye pe ai donga awa a fainga fanga o maile kenge le o le aikupiko a fainga o la maile kenge le o le kenge faife awa sara o le kenge aikupiko. Yo longo ingo bolevanga. Bolevanga yei kanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka. Le ai a o bolevanga mau unga yei kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngo la wari ia. O. O koi inga leo. O losa. Aperam. Ola alapi uma. Ola ko uma o alapi. E le wha pia whare le o la kou o kaka isala elu. Mo ia o la kou ngā mafua mai eile isala elu. Ai o kangaka a lapi. Oba ele ia a lapi. Ele u mai o a lapi e.
0: Yo, le maua mai e isa leanga sau ia asudia.
1: Ea. Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Ia I fōi ia alwanga Asuria, Papelngia, Persia.
0: Mm.
1: Ia o I leikure, il mele ngā kanana. Mm. O ele ele uma ngā, o ele ele ngā o alapi, kāka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Ia luakwa e ala ia le I oi. I fefo I le alu le I oi Afrika. Mela ia ia aikupiko. Yo, o mea umanga, o mea o ele umanga e lawe I ele a kaka alapi ngā vai kai. Yo, awae o kusa o kangaka ia, e ngongofo I mo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Yo, mo tensa. I fie fie ala la kau e ngongofo I mei o ngofo anga ia. ko afa fa pinga ye wa ma sangi e fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le ning ka ka le ning ka ka papa e pen ka ka e
0: era en
1: e ma lo si kere le e ma lo si le le enga enga le va enga inga ah uso wa peyo ko inga kereiro po le alko inga sukalaki e fa singo ia ile e sukalaki o le dark chocolate ah le langu nga o ka ngaka ia a lapisa ia ia sola ia alanga wo kele wo fengo fua i makaka ka ngaka papa e mai lunga nga o mai foi ka ngaka papa ia mai lunga o mai lalo i ngu ula ia a lapi a wala e lau keiloa o ka ka a lapi e ren ka ka mai kele a le kele o le mole mole ka mao a inga lai lalo o
0: ele
1: ole fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya kaka ala ngala la inga o mai kaka pa e i ya yo mai kaka pa e u mangala ko lo le me e ka ngo fai su e ile de kama o inga lai la lo le palpala i ele ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yair vai nga yo ne la pisa nge ya me fo ile pisa nge ile vai nga yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa kelinga o le kala Amerika i a kung uuma lalangi sa pia o le kala Amerika sa faa nga e a kung uuma. Al mela le boi loa nge e Trump. O ye le aila leo kele nga faa kawe e a kung uu i a lapi i e maua i le sua uu i a le sua uu. Faa kawu lava i a faya o e sau le ngu umale. A faya o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ya, e ave e whakaua e kangaka alapi le. Le kupe a le ngu ua ya. Kai pefo e lao sainga. E le i le ua whakau nge i e sainga le ua whakau nga le lau fa ngal ku pe sai nga fa ka wele sua u mai i
0: yo lau ku ga ngala ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo nga kasi nga me wa la ngo sai nga ke le sua u e manga mi wa la nga ko ke le ka fa o mo wo tai pe fo la sai nga ele i le wo fa ka u nge i sai nga lo fa nga le le wo fa ngal ku pe sai nga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga ngala ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america

0: Ngā reo lo ke lela wa population au ngu o re kelefo i ngā o re mea kauonga o ngā ave ia i ngā e ola i le. Whaa ngā e ola umaia i a tangata whai e ngofo i le ngu. Ia la la ua wai lo hoi Amerika ia. Ua le o koe a ngā lako kālai i o i sainga. E mo i a la e ave ia i le kālā a Amerika i sainga. Ai, o la wha kau mai e sainga, wha ngā ala kou kupe wha kau mai e tisu au. O aku wha ia sainga o la umai tisu au, wa le fai kau ala o ri. Yo, ia la la e fai e sainga e la wanga se ole se kilo kilo ifo wa ai o la o. E se ale fua e vo i a perkangia, e se ale fua Amerika, e se le fua sainga. E ma va i vola al ma ko va.
1: Le wa ele le o sainga.
0: Nga. Ya nga la e. Nga la e ma fu o ile mere wa. Wa ku nge fo ila ba a o Europa. Ye wa kwa la ko fa nga ala ko la ko kupe fa ka uma ia ia. Ya wa a fa ka uma fa nga ila ko kupe. A fai fo ila e ngira ko o loa fai e o i Europa e ma nga o fesu ia i ma i Iran pa ma i Alapin mele ma wali so au. Ia, fai ngon fie fo ila ia leo nga fa nga lako ka la lako kupe. Pe o le mea nga le ma fua i le kaua le ala wali ia. E a fo i e. Le mea le oso ia. Ia Amerika i. Ia lala, le mea lala wa kuunge. Ia la wa kuu kasa. La wa le hise kasa. La wa le hise se sulia. Le fo isa fia i wa i sulia la makang. Al mea lala wa inge. La wa makwa. Wa makwa la vea aia. Ia i. Ia la la buka ko vai ngai. Ia la ua. Wale ko e kau kokongu o i lengu. A le ua o Amerika i e kau mawhai e pungi pungi i le mele i eile. Le straight le kau o le straight of Hormuz. Ia ua o le straight ngai e whai ngofia nga poloka e Iran. O le manga o langa Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai i le malosi o le kala Amerika. I mō meo whaafika ua inga. Ua ala vo inga mā ngā o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. O le a whai le kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si o fa la vlave. Wo le ele o mafai ngei o ngā lai fo o mā ngā o fo ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ngā so so o lo le ma o i Afrika wa Afrika ke le lingu ulai. Ke le lingu ulai ai ke le fo ka mā o a inga lai lalo le palpala. Ai, usi fafonga. Kama isi kako pese lea.